sobe tepshung dun yoba tang. Teta ni aji gyesa nangsa wimbum timi gunden pema wimbar doa sangmo tuandan tuandru sugi nima chwege norsan che zo pyo nang tapsu yoba tang. Tishin pyo nang nyenda chewe jumu lunga lamu choba ne tedar sibu shusu yoba tang. Jino konsa jamgun chimu cho ne jang pyo ji tumu mayin pe Rigbe neji ngayi tene dogar damju ji kunsu lamu chabshun ter. Jenyar tang jongdar lobjong so minyam kongbe kongba larsu chego be kor kalub lemden so na yubar sehe. Tanda tugu lirim na toma ter. Dashi shioba tang tishin aji lamu chabshun ji ngudu dodu shishu sabi hin. Peshe ka jik senro nang.